Simon, coach composite program ko kna soa ha. Aru yanon ya program na don so gomen so moi ba bona ha. Dao dik dik sani jamano. Sni beji on ha na Simon Delhi station ni ko watat ba hindi ko borang ko kna soa an baksa. Sni beji minute mo nga o English ko borang ko kna so na mat gen. Yan Akashwani Tura.

Nasıl imam iskiria filmini ya de git kok na swaha da jol jol na simangna iskne crazy kiare ya filmoni Sri Rama Chandra ni ringpa ishq acha lagta hai ye git ko gamatang skhainga.

0: 나시망 프릭남 투라 프로그램 곡 크나소나 만나하 다우득득산이 잡만오는 시망 문급은 프로그램 곡 크나소나 만기엔 Yan Akashwani Tura, Somoid Ao Chetpaji Minet Sopri Bunga Ngaha, Yasomoyon Simang Poido Mungani Programo, Rongbakre UP School Ni, Class 8 Porangapa Chatro, Rumble A Sangmani Poido Mungani Ko Knaso Namangin.
1: Ang Ni Bimunko Rambil A Sangma Munga, Ang Nga Rongbakre Upper Primary School of Class 8 Poranga, Dao ang ni mungna aming ba poitora KM momen ni segmen kasa poito nga. Jaksham bea nukman at de swadra nga sa kantina tungja na mo chochanga ni joka chimu kasan bimuk tungja na mo basiya ni bangarori mungja na a o na guntang kasa drungi kangal jara matni cha a Sasun ka agul sako, mani jama sauba nangko, mande ongja matpurungsa ongja una batkalasa. Kadunga ba beber a sokja nangni bulko, belak kepa dikye bande paja chakla nangko. Salgi asa kepa nang akung, chochang jawa chasung chasung nan sasun kasa. Maiko togen nang bimang. Mang bidung sungdu sagal gedung nomel nitua gulap sokja nangko dak nanga gunko ski genma nang ni gun o kasaan angna plat kinche magusako dungto gupabya tela
0: nasimang Rongbakre Upper Primary School ni chatro Rumble e sangmani Poido mungani ko kena suaha, dao somoy rang dong kuinga ni gaman, Howard Marak ni rungapa gitrang ko gamatang skainga, gitrang uinga kasara kana unga, so uingon nang gacham chiti rang ko, aro kaket gija gapa kasaa.

Bun kami na simang Howard Marakni ngapa gitrangko kna soha area gitrang baksa ya program na donso gaman somoy ba yanon bunaha tau duktiksani jamanus kubaji ngaha na simang Delhi station oni ko watat kapa Hindi ko borangko kna soan baksa skubaji minute bunga o English ko borangko kna so naman gen yan Akashwani Tura.

na simang Rafael Marakni gitrangku knanga ha taw jol jol montamen marakni gitrangku gamatang skainga gitrangara sa agree bang bang dakna amai gin hai da wanchinga gitrangku knangna.

na simang muntaben marak ni gitrangko kna na manha aru na simang na don sogman chasungatal gitrangko ga matani somoi ba yanon bo na ha da osal ni chigni kolachioni atam ni gni ba jona da le station ni vivit merati program rangko kna ngan baksa atam ni gni ba ji gni ba ji gni ba ji ni gni kolachiona english aru hindi ko rangko kna ngan man gi atam ni gni ba ji minute kolachioni atam ba jona tie up sun station on you at the pa vivid parati program rang cook nan maksa mun kami atamning tamajuning tamaji minich kunguna delhi station on you at the pa hindi aro english kobranko joljol knang namangin yana kashwani tura

nasi mangkeke aro yasita ni rungbagitrangko khnasoha dau nasi mangna alisa chinai aro krishna ni nakap film rungpa a dil se dil milale gitko kamatangia